tingiram bol airu egajing pentikna ban ai kajing kshan ka bran kam sikhi wi pat ki bam pat yo ban pendung kerteng ha kani ke thum uba gabriel wa alang lo ai kajing kular ban kshan kat bala kabor ye ki brio ke beduna ha ki khat men chungki da ka bong badan kam ban kan thup lang ya baro ha kajing kin tiwi ka bha ka myan kham tam ha ki ba kham tulat bor katu gani ka khubor kala kut kala wan shwi na ka akashwani shilong sa shi pora ka ta ka por phra baji ginya so ba ka deli station na ka ta ka khubor ha ka tin hindi ban pin bot pa ta ka khubor phra nga ka por phra ka san minit kini gani ka akashwani shilong so bha ban manta ye ki khubor na dali

Ladon kencingnya day, dari keempat day. Ibadeng mau teri yo ka dayru ngam tep saik cuma sibhen. De. Ilisi yang hello RJ kada ke surnyu hi ikong lisi na po madan den kublai kong lisi kublai ji shim ta ga jong pi ke jing bon kam ka ni nero na ta I ba hapen sai laban day di ah de laban day ka luot ti ka luot kit ubriu ne ka luot kit kali ne yang laban day ko ngi ngi sana ngi yo shibun ki jupam I wei da ka wei I wei da ka wei I jojo la persang biang yang terai deka sergi mo namar bala okay deka joi ke jingkili bi amne jojo ite jojo thank you so much kiwe kiwe sa persang bayang bana ke jupa what is that when it gets into you la de play your butt ma pik ti la ni jan shapi karet deka lak na pi ke jigai ka sai come here the pi kai gata it happens in fun unlimited maybe think out of the box okay kumbo ongi don ni im tan ni ong ba la ban dei ko om dan ong bla ban dei sergie la ban dei ka surok ta ta ta te sai ai persang ma phi nga te ngan le kum no nga ro don gi chuk ba bi chuk khat jong a na ma nga sai la bi sai kli gi bri te sa persang ma phi it's fun unlimited to phi ong ba tj that's a kind of a crazy answer yes it should be crazy after all it's fun unlimited don't let me get me this is pink here we go

Non ci puoi arli che cruo la ne che parlo bella pa e che impression che jong ki che ne che bo ha ka tin ka si ya ka patlun ling kot ni kot ka patlun lbuj l b u e t la dam dengan persang biang nei bahe bala pa ya ka to ka persang nang ta ki jong patlun lai pawa pi babu manga i dari kemen kar kongor te dari kemen ba di ki polok ki basngap kalai pawahi kedi ka tukap patulun ka batap ya ka kosiu harum ka kosiu mo ngang ongi ka patulun lingkot mo ka balingkot ka matang halbong kum gitu ki patulun le football bat kum ta ter mo patulun lingkot ki ong ka patulun shiteng kosiu na ibaheb golfling blejbon ya ibaheb. Good evening, RJ. Gajubab jungate kita ki patlo lingkot ki khot paijama. Oh, tangkata kublesi bon nga I sweetie suciang yonggi di kita ki panjama ni ki paijama to. Kublesi bo edi las lemba day ngim ya kendo show ngi ki kena school jongpi ngi la ya temang bahaya pi. Kerteng kumnu sya katu ka yang kamu nak kejeng rai bapi pentem tang marsen ayah kejeng keli kejubah dengan orang kadeka yang kadeka jingkia ke patulun lingkot ne ke patulun sum na I jojo kembali sibun ya I jojo di sasin perlok ya ke patulun lingkot lani ki patulun lingkot ni orang kot kamu om kitu ki laipowa ki batap harum ko asio nga ong be tang ka tuwa poi tek ka batap be kalabong patlon le kai patlon football ba nga ketin nong wei football ta kani ka ketin khasi ti bila ban pa ki juba ki jing persang ni song pisha ukan dai sa prasa ni wei not are live wei wei kani ri ban rus pa ka ketin ka jing ri ba chost to feel kong wer ka lai ka teng opu tendong jong I

Kapurla Dangya at Purlokla, the Sunlight for Art with Anon Gakashwani, FM Jongpi, Bawan Chapi, however, she's part live on Dreamagas, comes your news on air app. Jinkali, Gizimut Mutaka Janmate, Kadesh Panki, Patrun Linkot, Lanika, Patrun Linkot, Nichukot, Kumno, Yaki, Lanika. Yaka Patrun Linkot, Nikot, Kapatrun Jindong, Bet Tartar, Mola Dam Ding, and Saprashangbiang. Na I bahep lapa ya katukajing persang ka jong I kublay bubu ya pi ngating ong kadi ka jingkia pi nga I US napo melim kublay shibo ni pro napo melim nga shu ong lako ong mabubu imat kadi ka patlun lay pawa kublay shibo ne. Hello RJ mga isuba ngarang shu wan yo omsning jingkili ayu pi ay te ya isuba bawan yo mentaka singi bat kita barang sengap kejing keli ke dekat ya kapatlo lingkot lani ki patlo lingkot bapongi balek kai ki kena bakam ta ter ngi ju khot kum no mo suba ngatrai pilai so this palem ya kejing persang jong bi khub lege jan me suba kem ji pi mangai kong e namal ki ki jong ga jing kia khub le shibon ya I kong e malki sakane ge juba mo rg ki ju khot saplun saplun lukut saplun lukut la dakam de ngas apna na pi mo palapha de e sweeti ya kato ka jubab te sai sen pol open ma pi ya ka patlun lingkot lani ki patlun lingkot ngi khot kum no ha kata ka tin ka bangarang lap mata si don ki ba le si play ya so na kum no re nga rang lap mata ka si na mar ngam ju ra kham le bhaga ni ka class one spark tin te galum ka kenja shut jebing ya ki tu ki bampat tip ro kom jo to number pilaban pa ya ki ji prashang ki jong pi ki jubab ki jong pi ka dei kunai sao prasa ni way not our live way way ka ji right patmenta jiba ya rabs bon marbun yang ka blag tank ka shinkhan u riu e ri

ki balang su sngap le si kom i ba na law so tur yong ai biang ya ka jingkeli ka pol adap san saposan ti ki perlok ki balang su sngap ka jingkeli ka tahi ya ka patulun lingkot dan ki patulun lingkot bagi phong mata ba shit bale kai ni khot kum no ya ka patulun lingkot mo ti pila ban pa ki juba ki jung pi ki jing prasang jo kan dai sa pra san ni we not our lai we we ki ju raji kong ivalari cream ka lai ten ka ko man thi u mau ngoi brio ka pon ta ka dab san sa pon riu

Kajura jikong ivalari krem gabla igateng ka ko manthi u mau ngoj breu sashi sen mo rj ya ka patlun nakaktin ka singi khot ka patlun ka jingkia ladam dei ngat prasang biang banjubab kat banang mo rj namar ngam da khlan bha te bahep kule shibon bila prasang te daya sumar bhai ladi khamtam ni ka banang ka blom ta te mo amla ban ya shania mo te kani wiga jubab lai

teng ka jubab ong ka sop lingkod palapha da i wan salan i dhar na jo wai ka sop lingkod kublish bon ya i wan salan palapha e to ka jubab na juwai kini ka wipat babula slam ngam ju wan shu sha skol la ban rung da wan mapi te ka jing so thiang thik la kumbad kumbadi ka om ngap ki khat ka patlon shi kho pi la ram de wat panyang ban kublish bon i bana Om ken sir ibana lauso ton yong kiju ong ka sop tipo ka sop tipo khulish bon ya ibana te ka pora dap san san pawai sa sen block ka jingkeli ri ka tai ka jingmut ya ka patrolling court lani ki patrolling court bangi jupong kham tam shit bala kai football ni ong komno om ka tuba tap e khosiu mang yong ka lai pawa am de ka tu tang ka papoi tang khosiu lakot patlon lengkot kerege kata sapai gijuba bijong pijau kanai sa pras anyway not our lie baby gijuba timi karujan gablai teng yai persang

chingkia gamut ka patlon lingkot lani ki patlon lingkot shobangan pentem gane jurai ga khaddo balai te ngam klet na ka kono naram pai prok tang iwe I sembo prakhat nga bo khmat jong phi namar menne por banga wan sha jing bala chani tengal ayat bat udan we khuna asamla khmat jonga te ulasap jurai hashkor kitu ki jingdeng gi bamanta ki bangam tip ki khot yu khtin phareng hanga te I gamu turun sun lengkot ubadukut ki thep hashkor jelang sapo te kini ka kali nadin kalapan pa pit pit kalapan pa hon reu klam yu so ngamban si ban tiet la meju upai janga ong ka kali hadin wa nga khublai sibon lem kom ta lapoi ka jingman sao te ngam tip ki khna asam la bon ba ya deng kini ki jingdeng ya deng kat ba pia deng tangba daya pai sidin ba pi cross rock ne ka kali ka bos ka wan nadin na mar ima mo daya sumar ba yo pi ang kaja tanga sor sunong kondong ru ngalap bagi deng gitu ki jingdeng haskor ngang ong ke ki di khat run sun tang ka ta mo te ye sim kya ka ta plok kumle shi bon e ka por ko jong ping sai sham pa da ka te ka sngi ba ar na do sanala ashpo hado san sunriu lala san te sishpor gumni ngi sai so ba ka akashmani shilong ka pon rilala san nagam ta ka khobor hakak tin garo

ya na kaso ni silong at sakoborang sa kantinan at hamnam. Dao na si mga aso ni ding tanang tang koborang ko kinaso na kata. Mangyan, koborang ko parating pa, venasang ma. Tapos kang pa, kobor ni katabi chong rang ko kinaching na. Batang pa ba si chigani?